Jesus must sit in me. Awade ma nyi wa ya wan na nyi na ye. Awade ma sida ni ona kupo. Sama mama se so na pai. Sama mama ne so na pai. Sama se no wan kupo. Awade ma sida ni o. Awade ma sida wati. Mama sida ni wan nim. Mama sida everyone nim. Awade ma ni yi kam.